0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده to mi famino yamol ma ko gamna o lay hoto o viata gori kon lay o foti o helnyan o moranna ko kanko fo o nantan to fami ka wadi am banyu yamrino
1: ballema
0: to to lati gorko ma ko on lay hata watay mo der lay hari kana wonay der lay wo be do ka wadan ko wadi fo wala mushkila enen nane man mayen vino ko alay hannoma to lati no anda non alayhi wala ko ta sanci amori a helni hayoti jemma julde ko ba jango julde ona hebi laihari wala ko adanno amma ina to yo ado andi gorko do laihan o hawrete bo ander laihari mako o laihan ansare do kato a nangti man buri hayban barjari je sunna do kadi inshallah Allah famni en den yamol dida bolbo derirawo yami telephone Nafisa ba derdirabe no yonira no famtira fiji dina mabbe inshallah wa bi iznillah min tammi wadan go mon jonta man fubo min do wadani be wakati non do herdiria radio an-nur be do yona min do jaba badima derdirabe may be anda on wodi wakati jije mi do na radio an-nur be do yona lambaji radio an-nur e bo